0: culture tondu unduire ni culture unduire ti undu oro umwe tutingiuga unduire no uhoro wa religion religion ni party imwe ya unduire tari ugikuyu gikituraria uni unduire mutheri turiaga unduire by the way twaragia gikuyu twi nawe ikiu nikyo turiagira koguo ucio ni unduire maritwa maitu ni unduire macho dena mo makwa ona maku ni unduire koguo unduire ni maundu maingi mehumbire ni unduire indo iria tuku twa irio cito ni unduire tari uria mundu akuga ni itareta gatheri ucio ni unduire itareta gatheri ni nyenda akamukimo akimo wega ucio ni unduire ria da tukitaka taka na ugithunguri ri matakwete nduma kana ngwaci matingona ta makutugite ucio ni unduire no riu unduire ni wega kuga culture is progressive unduire ndu chokaga na thutha unduire uthiaga githeremaga ugicemanagia na unduire unge ugitukanaga tari unduire witu tene ri kwari ngwace na nduma na nocoro wa mukio riu utire mundu ni hinya no ona riria unyuite no iguo kenete toro ni kaundu gatari ka o muthenya gutiari iria koguo riu tha ici ri ningi unduire witu ri nguria ngwace na ndia nduma na ndukanie na gacai ka iria kena cukari no ona riu unduire ni utheremete koguo ri kuga ti unduire unduire tutingiuga ni unduire ni undu umwe tariu andu aria matwendagiria kaundu kau ri mendagia kari o undu umwe ati no nginya ni uhoro wa religion yet ni weka kuga atiriri Christ is above culture Jesu witu ri ona ndari hindi aria hura unduire tondu ngirora nie ndiketuge mumathai ona agiuka na macuka make kuhonoka nwa kuhonoka mucumari agiuka na hijabu yake kuhonoka nwa kuhonoka na gutiri mundu kumwira uti hijabu aguthie nayo iguru na thina iguru mumathai aguthira cuka wake gutire mundu Christ is about culture Jesu danoka guthuthukiria culture itu no maundu maria mangihitania na uhoro wa maundu maitu ma ukristiano ni wega kuga nie ndi mu kristiano mugikuyu ndire mugikuyu mu kristiano ukristiano wakwa niguo wi iguru gukira ugikuyu ndio mugikuyu na nditigite gutuika mugikuyu ndingigicenjia kiria yana no ndi mu kristiano number 1 joke nduike mugikuyu ndingituika ugikuyu wakwa niguo urahinga ukristiano ni ndambararia kirekano kiugaga kiria giothe ungiambararia iguru ria ngai kiu nikio giatuikaga kai gaku koguo ndingiambararia ugikuyu iguru ria ukristiano ni ndautuaga kai na hau niho turi turikanire riria kuhoya ngai nyingi ni warehe kigundu kia idolatry na hau niho harurume marahurirwo idolatry yothe agikorwo mugurume ni miri acoke atuike araria kwa Jesu na ni araria kundu kungi mundu ucio ni atindukana ndari hindi angihota kubindi miri yake wega na miri yaga kubindwo gikuyu cini ni twathira tondu miri mundurume niwe ki niwe miri ya family na niwe miri ya matura ti unduire ndirahura tondu riri turaria unduire haha o ni unduire language ni unduire irio ni unduire mavazi ni unduire maundu maria twikaga ni unduire no riu unduire ungiuka ukirane na Jesu oneke ta ugikua ndirambararia gukira Jesu riu ni ndahitie ni ndatua unduire wakwaga kai na hau niho ringi turona ndukitania mundurume ni arumie uria uri ni wa ngai ni njukire ndi mutungatiri ndiri ngai ungi ndingiariria tiga Jesu Kristo na ngikorwo mundurume ni wakwa ngai igana kwa igana unduire wake ni uingire rungu rwa Jesu kiria Jesu araregana nakio ni atigane nakio nigetha atige kuria miena iri kiria giothe ungiambararia iguru ria Jesu Kristo gituikaga gakai gaku
1: okay Alright, tukumarika maundu maria mahigaga athuri na arume. No atareria hau. Hemage tutigetie kana rona tahe. Na ujirie na maingi muno kwanja, ujirie na maingi muno.
0: Aja rimo ti no ari macio ni mamwe, riu undu ngi uhigaga arume ri magathira ri. Ni kiroho gitago gya kwinina.
1: Self destruction.
0: Ini kwinina self destruction. Tari uri ne mundu aguthie kuiyari. Mudrumi ya tayu gun ugwa utwali yoro ati mudu aruga mafara ya gicemania na vuduki ya muthigari akuwe ni ndu aguthite gwika that is self destruction arume aigeni mekoraga yundu ine ona kugoro bara na kurieri tariu itho te justice tugiwa kwina bara ni nya muno ona tuhanyukita na kurieri tutire na testosterone tutire na ke undu githeine witu gya gutwira ni tuthi kuria tutin ungagira tuti ababikaga ni kiundu kiuru no utonie tukiura kana tukihitha no riu mudrumi ni akoragwo na kiundu gya kugutuma athi na kuria areri na it is not godly it is demonic wakora mudrumenia nie nina na njohi nie nina ni atukuga uhoro wa self destruction injitendo ni maundu macio mangi nie nina no uhoro wa riri nie nina no uhoro wa kindu gitagwo aiki aige to ni kwenina tugire ni gwe spread thin ona kuno kwa rithirira na thire na atorire andu aria me muci gwake mathina

0: kumira uguo nige gushiria uduyu ri ni undu wigikeno muno hindiri ugukorwo wina uhoti nuruwo garo dagitari mwena uyu nge he atumia maraigwa ruo mathie kuona na kimwiri na endo ao he mundu ona withirito ini yake wendo araigwa ngai uyu mari mundu uyu wakwa ngumuteithia atia o sekondini ni tu
1: narekiri
0: acunga ndari ukira ringi andu ene yo turenda guteithia dagitari na tondu ciuria ni ciuririo I yetekeria twambiriria na ciuria na kiuria ngi akumuthikiriria kiu kiragutanga to mwaka ona wandikiritwo hau to makiuria giaku dagitari ne kuhe namba hau na ni gukuhe yako ya WhatsApp mwino yo 0700 376 166 0700 376 166 na gari kani ni utuko wa besha kuria kwa *447# besha kuria mwa boxi da to ni utuko wa besha haya dagitari
1: yes namba ito ya afya njema ni 0743 600 900 kibugo mugwanja inya idatu idatu kibugo kibugo kenda kibugo kibugo na ndauga muthenya wa rucio ni matano tugakora twi Narok bare Exodus guest house ni tugakora twi Meru bare Ntogeronj opposite Amsam Bank ni tugakora twi Kathwana bare Magutani Marubis ni tugakora twi Engineer bare Kahuru Building na ni tugakora twi Naikuru nyombera itagwa Kanation ile riganitie na muthigiti muthikiriria ni rona ni murathi na mbere na gutuma ciuria na ni ibinda rĩega tũthi na mbere na kũmũcokeria ciũria cianyu na ibinda rĩrĩa tugaga nĩ ibinda rĩa gũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthuri rĩngĩ wĩ bau na wĩra wa ũrĩrĩ na araremwo nĩu tũkamwĩra atĩ kwĩna ndawa ĩrĩa twĩtaga one man ndawa ya kuongerera binya wake wa ũndũ mũrũme ĩkambalance hormones ciaku ĩkabingũra mĩkiba na ndawa tũmĩbeanaga na thogora wa ciringi 2,500 na nĩ tũkoragwo tũkĩmĩtũma Kenya bandũ bothe yarũma we wĩra waku no kũbũra thimũ na wabũra thimũ ũgatwĩra kũrĩa ũrĩ na ndawa ĩgacoka gũtuĩka nĩ ya gũkinyĩra na bena mũndũ aranjũria kĩrũgũya kĩrũgũya tũkaga mũthenya wa Saturday Jumamosi nyambera ĩtagwa ni Mwambasa guest house na mũthenya ũcio wa Saturday tũkoragwo twĩcuka bara Petans driving kũrigania na Maguna supermarket
0: right
1: yes
0: dagitari hena mũndũ haha ũrori atĩrĩrĩ ĩthiĩ dagitari mzima
1: ndageithĩka
0: yes aya nĩ ũkĩhaha ndĩagĩria kũmĩkĩra na gĩkũyũ na njĩra njega haya arauga we angĩonana na mũtumia wake nĩ augaga mbu mũno aingĩria rivova o hanini akoria nĩ ruoĩ thĩna nĩ kĩ ndagĩtarĩ
1: mũtumia mwĩraga nĩ kĩ aregua nĩ nokwa rĩngĩ akorwo akĩigua wega tũtingĩ nĩ ndarauga kana nĩ
0: no nĩ ũraigua aingĩria o hanini nĩ auga mbu
1: nĩ kũmbia gĩkeno ndĩramenya
0: nĩ ruo
1: o nĩ ruo
0: yes nĩ ruo nĩ ruo nĩ ruo agacoka akoria thĩna nĩ kĩ
1: thĩna mũtumia ũcio nĩ wakorwo na thĩna wa infection ya njĩra ya mathugumo ĩrĩa twĩtaga UTI no ririkane tugire UTI ĩngĩthiĩ ĩkorwo ĩ severe in severe cases nĩ ĩretaga inflammation kana wimbo thĩinĩ wa thĩna twĩtaga vaginitis kana thĩna twĩtaga cervicitis thĩinĩ wa cervix akagĩa na inflammation wimbo na thĩinĩ na ngwĩciria nĩkĩo abutwo bau akoragwo akĩigua ruo tondũ rĩngĩ no akorwo ena wimbo bara thĩinĩ wa cervix ũguo no wega etĩkĩre oke tũmũrore nĩ twĩkaga ithimi itiganĩte tugire twĩkaga full body checkup mathĩna ma urinalysis we kĩthimi kĩngĩ twĩtaga HVS higher vaginal swab nĩ ithimi nĩ nyingĩ cia kũrora mathĩna mau na tũcerere tũmũthime na nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka
0: haya hena ũngĩ haha ũrori atĩrĩrĩ yes ndagĩtarĩ niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mena syphilis ndeithia arauga nĩ ũmwe wa athiriwa nĩ mwandĩkĩte
1: ehe twauga syphilis tũtĩrauga nĩ death sentence nĩ thĩna ũthondekagwa nĩ thĩna ũboraga wega no gwĩtĩkĩra wĩna thĩna na woye kinya rĩa gwĩtĩkĩra gũka thibitarĩ nĩgetha tũmenye thĩna ũcio waku wĩ stage ĩrĩkũ tũgire kwĩna primary stage secondary na stage ya kathatũ na angĩkorwo wĩna mũtumia no wega please wĩtĩkĩre mũke nake nĩgetha tũkorwo tũkĩmũthima inyuerĩ mũthondekwo inyuerĩ nĩgetha thĩna ũthire angĩkorwo ndũna mũtumia no kena girlfriend nĩgetha onake akorwo agĩcugurĩkĩrwa nĩgetha onake atuĩke wa gũteithĩka
0: right
1: yes
0: ndagĩtarĩ hihi thathaũra rĩngĩ UTI no ĩkorwo wĩnayo na low libido

0: tugetherera hamwe nawe na ni gathando ngoria muthoni wa waina ina mzima mzima regita wito ni Dr. Sarah Njero na korea kwa Media Max Waves. Download app weno ya Media Max Waves theini wa Google Play Store kana Apple Store ya thimu yaku hote guthikiriria kameme kayo kamwige hari hothe ukire wego ko furulini na aja ya fururi. Yes regita ni direga kuona shuria cia githemba gikinicia ingiha muno ni kuga ando itume na mathina maya na mwihuko wakwa ni ati tukirikia tafarire no hem na mundu gukorwa agunika na menye njira riu ya gugithaitirwo ni turari uhoro wa mathina ma bedroom muthikiriria ni mathama over 18 turietekirie ni ruhonge rwa guthurima umemerekia guko fururine amu kiria gifataranagia tu ni tuge tafarire no tiado matakenyetie miaka 18 na ndeto ni tukiambiriria ro tene koguo turi raini ni njega ndagitari nie goreto na HIV no thiko ici ni ndirauma tuthundo ngethwa muno tuthundo tukambia kuma mai na mai maya tuthundo tuthuthaine tugatuika ironda no akoro ni gatego ndiu ndinako yes.
1: Thina wa HIV no tumaga immunity ya mwiri ithithe kana thigarire ikoragwa ikirigiria mwiri kuma kwi mirimo ikathithe muno na ugakora mundu ucio kandu kanini gagiuka ni karamunyitukia na njira nene ka infection ni tugayuka kanini ugu ni kamunyitire na nikio tu andu acio makoragwa mena thina ucio wa HIV makoragwa makiandivaicwo muno muno mirire mare irio cia compost immunity yao ya mwiri
0: right
1: nigetha mwiri ugie na binya na mwiri ukorwo kibota kwirigiria kuma gwitu mithimu tura tunini turoka na still ni mandi baisa wa kunywa mai mono nyundu anda wa isuma nyuaga cia HIV nyundu wa kuthambia mbigo manya tugire mbigo ni very important tondu nda wa isuri mone onaga ni ira affect mbigo uguno jira muthikiririo cio agalie gukorwa akiria irio iria cia na binya cia gwikira mwiri binya cia na nigetha immunity yake ya mwiri ni kwi ithimi meka kwa cia CD4 cia kurora bara ibana kana athia ambe athia kwa kithimi kiu nigetha immunity ya mwiri korwo ikirorwa ibana atia na still no kore na mwirimu wa ngothi infection cia ngothi ugu still no the more device no to get murore tuone kana ningi ni infection ya ngothi nayo to nginyo korwo ni syphilis tutina uga ati mundu gwa kandu kanini age cire no syphilis
0: okay
1: hapana
0: na nigete rigio na ngigithie ri ithe dakire na wigerere ku kana ona wiathi
1: wa kuthima
0: yes wa kuga ni arenda guthima
1: iyo na kinya thibitari kuthimwa kila kindu
0: okay haya dagitari nie dare kia kuona na kimwiri na mundu wakwa ni ngoragwo na tutata twa thakame ndina mwaka riu ndihuthagira family planning na ndirĩ ndĩranyita ihu thĩna nĩ kĩ yes
1: undu wa mbere ena infection iyo na ngetha mwana ndangĩgwatia ũgũkĩa mbere nĩ kwamba kũthoneka infection iyo nĩkĩ kĩratũma imprint wena infection either ya UTI na nĩthiĩte mũno kana rĩngĩ gwa cervix yake ĩna thĩna ĩna inflammation na rĩngĩ nĩ twaugire nginya mathĩna ma cervical cancer ndariri ikoragwo cia irĩkũ icio bleeding cindio ũguo ndĩ mwadivice ambe arorwo
0: right
1: thĩna wa infection nĩgetha rĩu after kũthondekwa infection akũrorirwo agĩcirio ũhoro wa kũgĩa mwana
0: ndagĩtarĩ ndĩna thĩna wa nda ndarĩa njiguaga ndĩna ruo rũnene mũno na ngaigua tarĩ ruo rũratheca ngariguo nĩkĩĩ gĩkĩ hihi na ngaigua akoria atĩrĩrĩ hihi nĩ thĩna bataire kũguthũka thibitarĩ na kenda kũmenya thĩna ũcio ũngĩkorwo wĩ ũrĩkũ
1: nĩ twĩrĩgĩte kũthoma kĩthomo kĩa thĩna wa ironda cia nda na tũkĩaria ũboro nginya wa thĩna ũngĩtagwa gastritis tũkĩaria ũboro wa H. pylori mamothe mathĩna ma nda acid reflux mamothe nĩ mathĩna ma nda na mũno mũno ironda cia nda nĩ itũmaga mũndũ arĩa kĩndũ agaturwo nĩ nda na to gũturwo tu nĩ nda nĩ gũkorwo mũndũ ũcio nĩ araigua ena gas akaigua akĩrũngũrĩrwo agakorwo ndaraigua akĩbatara irio ndena appetite ya irio kũira ngoro thĩna ũcio ũngĩthiĩ mũno nĩ ũkoraga nĩ maratabĩka ona nginya kũthiĩ gũtabĩka ndakame kabinda kanene gagakorwo rĩngĩ nĩ karoma ona kana rĩngĩ akathiĩ kabinda kanene kena ndakame agakorwo ena thĩna wa gũkorwo ona mũmero wake na rĩguo wĩna thĩna nĩ ũndũ wa acid na gutura muno muno nenda ni undu wa thina wi wa ironda cianda uno ndimwire okay afya jema netweka full body check up tondu twenda kuthondeka.

0: aya makuheaga ciothe kurio gutire itatheko
1: hai thirikari ndo handu ha ugwe ratuka geta ngitoingata e handu ha ugwe kando uguo aya mudogite kada ngithonde ka mbia e ritoingate
2: tonde ka mbia de mudu mbia chake
1: ekyo rafika Dikiru doge ni toki oruo. Na area matara atuwe na matuwele mtubie. Kato wakwe kutuwe kogo mara atuweka.
0: Homoka. Homoka. Mansaimo Nakata. Oju matatu ginyaga tano. Metabo ine ya kameme kayo kamwiki.